0: sele ukhuluma nawe man.
1: Yebo wena sana.
0: Iyazi ngengaya. Ngengayazi ukuthi lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man. Ayicela ukuba umthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena yazi.